0: ert mokpon. Utkat ulo kwa ang chigus, anak kwan utkun elik. Kaya ang kutsi ilik, ila hun siya kalil, atinan chi mag-aasiw chilishli na kakweka ut nakakul. Sashkutan kil, ishkultikan kil, likakwilal ve vi ish sa ama il tenamit, ila ito. Shkakwilal ish, hibele hajabambi, utchab il tiyo amih.
1: Aihu esil relimolam re li ish repeten ish kik.
2: Compleven está hecho para quienes trabajan sin límites, apoyando el rendimiento diario e incremento.